Walay na an kaban may tadi kula kontar kontar a kontar anam. Jari uri gala jaram ana hora kontor na